0: Kwalo Amy Lachayukufti Radio at kyuk.org. Kwani hua asan put ayak nekatak.
1: Kuyana. Tikluluku litak tik putia akautlok. Asan run ritsako. Makumingutluyakukuk ay bakasu. Ikinabuklumani ang lilutang na kawiginislo litnaw kawiginislo litnaw kaklutang. Tawam huinga yuktun wanihwa bilasumtstun imumi taring tikpatsya kitutsya ka nagingsuka yukfika ang lilkaslo. Annuurullu quuqairutka xwani nanirquqsooraarluq quulligmiinguluuni yuxtun tali aipanqulluuni appamuk appaquna kassappiullruuq avga avgallu inuppaeruluuni taggaam yuxtun qantuluuni annuuqulluqa maaqulluqa ullallhua nullaqsaguulluguullu akkaorlutik taamaqmuk luutigturluni maaqulluqa qanruullallhua apaaqulluqa liitsarlukuuqquq tooi yuxtun qanersaraanak qanersaorluniillu Angayuqqaigut kakhwani yugiissaarluq kasatun Frederick Prince Auluni ma anayrut kallu mamayrut ka mamamuk pilallhuaqa mamayrut kallu igvaq kasatun atqhluni Pauline Prince hantaqtluq tawga maorluqka Apaorulu kasu kasatun Stipka Teresa Kamaroff. Tamakamang kusig mingulutin yuktulutin su tamani. Ang ayoka ka ikinang lhuk akakika kula malgun ang litsari lutik ilait malgok lutukulutik anti miklutik. Bibiulutin. Hui atka yuxlik atilxullo anama yuxlimuk xin anngi yuxlilxullin iluni taxkuntali kasatun atilxullo nitamuk una nita andrusak mountain villitsakamik doqullhani. Taukuk toi atqlukuk anglilxullua. Malgugunuk anngangqlxuunga, anngangqxtoa. Tiqlikatskaq naklummaq yuunrilxuuq. Unnattauqaam uaskatali anxtquq ligiqlirmi Isaac Kauluni atxa, Isaac Prince. Kinqlirugaanka taxkun am yugsaglutin. Arvinlgin arnat. Pingayon lukot tali angutit. Tamakamang taknrohtot ikinang luteng tsalik luteng lumay nanilika yulit. Una Dr. Kathy Moses sa kutail ngoking uklikaka yulut klunog ang lilhugog na lulugo luking uklitsit kapog gingan Friend, tahaklunuk, yugunik ngitklunuk ang lilunuk doatin. Hui maulumni ang lilhuama, sa ang lilhuama, nini, ahwakyakso tamani, tunahwa apaguluma, kaigavik lhuli nilo, anamnik, anakahukuminluni, kutailgumuk. Doosu yuhtan agnaw sinnen apaguluma attan pissea panini. Asamuk agnamuk